Minna na bera ye, minna na bera kanda ye, minna na bera. Pakete ni abuwa.